kotia menim de ukom menim de dawso menima mania bia wo para men pai boni sa nyu ya chiri no awra de man sa chiri ni ni wachi aya men pai bo sa de ukom biara awra de man sa chiri ni wachi firi na ko e bia ya de bi dawso Ati ti bi dawso busia no mi bi dawso se nyanku po di abandon din ye jani betwa mo jena I am telling you by the end of this worship

kotia menim de ukom menim de dawso menim amani e bia wo bara men pai boni sa nyu ya chiri no awura de man sa chiri ni ni wachi aya men pai bo sa de ukom biara awura de man sa chiri ni ni wachi free na ko